0: mare mare da pama pama re ni ma ni ma ma sa ga pa ni pa ma re ma re za ni za la
1: la ga be ni ya ma ma sa ga
0: mare mare mare da pama pama pama re ni pa ni pa ni ni pa ma re za ni